0: ikilọ pataki leleyii latodo awon alase Federal Radio Corporation of Nigeria FRCN ti gbogbo araalu gbogbo nile ise adani gbogbo eyin te je oludokowo lati jina ketekete ti ile ijoba National Broadcast Academy NBA to nbe ni ilu Ikeja Federal Radio Corporation of Nigeria nse kilo kilo tori wipe a wi fun ni ko to dani agbaja kadi ni ile ijoba to je ti ile eko National Broadcast Academy to wa ni number 1A Adekunle Fajuyi Road Ikeja ni pinle Eko ki ise futita be la o ya yan lati lo fun gba kigba o gbogbo enikeni to ba dowopo pelu eyan keyan boya awon agbaleta tabi eyin te fe dokowo kowo le lori eji na ketekete si ikilo leleyi latodo awon alase Federal Radio Corporation of Nigeria FRCN pele National Broadcast Academy to wa ni number 1A Adekunle Fajuyi Ikeja ni pinle Eko si futita tabi fulisi yiyanyan eji na ketekete si o keni to gba o so fe ni ti o gbo
1: gbogbo omo Nigeria bi eto idibo gbogbogbo odun 2027 se nsumo o daju pe a o ni awon olujije to wu wa lati yan to yato sira a le ni egbe oselu ti a nse atileyin fun to yato sira sugbon ohun kan lo so gbogbo wa po ajo omo orilede Nigeria nitori na ma se jiyan nitori oselu ma se bu enikeni ma se alemo enikeni ma si se kolu enikeni nitori eni to fe dibo fun yato si ti e dekun ati ma ton iroyin eleje tabi ayeso oro ti a ko fidi e mule kiri oro ta ba so loni le fa iberu ipaya ati palola bakan na nibi dibo duro sori ila pelu suru tele awon ofin ati alale dibo gege bi eri okan re se to sona bowo fun awon oludibo to ku bowo fun awon osise leto idibo ti je ki won se ise won bo ti ye won ti pe eto idibo ki se ogun oludije re ki se ota re awon iyato wa ninu osiri lasiko eto idibo ko gbodo di ohun ti yo so wa di ota ara wa idibo alafia bere pelu re je ki ohun wa han ninu idibo wa ki alafia si joba idibo wa alafia wa Nigeria wa dibo pelu ogbon dibo pelu eri okan dibo pelu alafia Nigeria yi ti gbogbo wa ni o ikede yi wa lati le share radio 103.5 fm
2: eje ka so wa po ka ni mo sokan
3: mo ba bere gba won lo ti japa bo bere awo won lo ti japa ejo egbon na igbogun lawon eniyan wa njapa lo ati pe ide abawo gan lo mu ka won ara ilu yi ma japa logun logo be ni awon kudie kudie kan doju ija ko wa lori leide yi amo ko se bi ti se o si o ti ro ore bi se o ti gbe wo lotun lo si elomi ti e nile lori onise lowo o si tun fo pa yokele sese rin sugbon eroja pa yi lo mu ko tale fi se le fo gere lo soke okun didohun to dohun lori ba yi pada nkan ori bo ti ro ko to fi lele ajo ma le dundundun bi ile looto oyo otoroje amo ibi opao in to ku ni kemi irejo woju tun soro orile ide yi ohun ti o to nbo wa seku bi gbogbo aba ile fi lule tani yo ku lati tun orile ide yi se bawon ta nja pa lo ba o ba tun lu won se ibogun la fe ma ri sa lo bayi ro re o bo ba ile fi kanju japa afaimo ko ma fa ba mo japada ikede yi wa lati radio 103.5 fm to kale ka si lu ikoyi ni ipinle iko